0: ma Esther opa no ode ne kato jamai atume wo boso mi sa akwa be ma de ne tira to be oye widi ni kura asre bonsam
1: ei
0: said your back kind of body your friend is saying akoko kura mpo no akoko akoko hallelujah
1: amen
0: akoko said you see ni matie ipa wo twem akoko do ni manti
1: protect him
0: mata etu ni tu ni magu bosumi isangrade
1: amen
0: ti asem na tie ni ye pawo ohima Esther wode ne kra to ho ma busua no tawla dua kra to ho dia
1: taw amen
0: ane ni kure ma enti bo ube sesi na waduro no ya wo pim sie wo busua ni akra do kro bunch bunch ha mienu enom ne to ni
1: ti
0: ya jima kwa twitwa hallelujah
1: amen
0: oba bo ne ko ma ni nokro na ehwa ba dwuma sai kire na wie ya no no
1: sta
0: ba de sai de ko no e ble bi so ba so ma ba ku
1: ka sai ye beto ye duani ya sai nga de
0: Genesis 7 verse 1 sebem won ko sha o baba na so ko sha o ba bi ti Eve a efe efe oh so si ifu hu duaba no ohu se duaba no efe wati bi dia ya den obab ni bu o wa adom e duaba fre ene yi asentuma otwa no otwa ogutire yamwa ofa manu osa betwa ni nyina
1: betwa
0: eyi asentuma keke hallelujah eyi asentuma keke kuren chama ne baaye no oba koda ne nwo ma oba koda ne ho nwo ma usha sie se wu yi a 12 anadwo ube yi e ba 8 hallelujah eyi asentuma keke kuren chama ne baaye no oba koda ne nwo ma oba koda ne ho nwo ma usha sie se wu yi a 12 anadwo ube yi e ba 8 na oda so wuro soje ni a opata Congo war hallelujah
1: amen
0: to me baby and shame tia bubura bubura bubura bubura bubura tie ni pa Genesis verse 1
1: it if you ask me Jacob J is Isaac in
0: shame
1: amen na Isaac
0: yan ko show ba boni bi e wo Genesis
1: aha bu akwa na ni so ye
0: kufu kufu kufu
1: na ohun ade
0: hallelujah na che say e normal unyi na e wo si wani ye kusu kusu
1: Ama ofra ne ba panyi iso ka kire ne se.
0: Ana ofra ne ba panyi iso
1: ka kire ne se.
0: E ka kire ne se.
1: Me ba.
0: Me ba.
1: Na oje so se.
0: Aha.
1: Hwe minie.
0: Minie.
1: Na o se.
0: O se.
1: Eja.
0: Eja.
1: Maba akokura.
0: Maba akokura.
1: Na minim me
0: da. Me free wi ase.
1: Afei
0: me ba.
1: Fo ase de.
0: Aha.
1: We jan kotoku o.
0: Mhm.
1: Na we jan nwure pe.
0: Na ku. Pe anabira mi.
1: Na no a. Akonori
0: fuya mo mi kan se dia pe
1: bremi na mi ni
0: na mi ni
1: na me kra inhira
0: na me kra anya dia inhira
1: o nsa na me
0: u nsa na me
1: bra Isaac na chira
0: bra Isaac e ke sa chira ne ba
1: Rebecca
0: Rebecca ya dia
1: o ti
0: twas way
1: na iso ko nwiram se oroko kum nam na aba
0: aha
1: na Rebecca ka chira ne ba Jacob se
0: wa na oba abo ni no ofre ne ba no ano ka kire ne se
1: hwe
0: matise
1: matise we jare kasa kire onua iso se
0: jange urade
1: kope ha na mbre mi
0: aha
1: na no amako ne dia ne
0: ntompo be urani mu
1: na mini
0: enti ye onye fast mebwa no nkochi onkochi de mponchi ni bi mra
1: onua ko ne dia ne
0: no mfa no akwe na enhira esi no mpa nkom ni na ada ji free ni nu yensem ba boni ya wa ma boni bebre wo wa wamu di nsamdi ya wura ya metri mua ena ya mani kura pa ya papa ni mwashe
1: de bi
0: beme buo ho ya big mistake otobulo nyatadi ya okona mkwala ana dana odi ama ni yiri
1: soli ya fama
0: mkwala ana soli ya fama wo halu ya adia suwa ba mkwala ya nyanyina odi ntadi ya nisi sofre froma kwa kwaju me ama ya weje ebe ko wa on ka se atade mo pebe mu
1: e bi
0: obra ma bronya bronya atade bi a me de blemu haleluya
1: amen
0: we sha bo se eni mo nkwala nje jira ma ya atade bi de f ani nyini nyina wo mo ni se bronya atade nyina wo ma me na eto what this school fees no be friend bag na ka cha ko no yiru hu wo hu ba papa bre haleluya
1: amen
0: wo hu bla wo papa bre em kwese nya sika we da ma me sa me fa ma na fa ko shi ko dwu wani onya sa obeka kire ne ba so wo hu bla me bre
1: wa she
0: haleluya
1: etia

0: Amen.
1: Kotosa sister ya adwene pa ne kontra sa kabum so na ntwena ma ya ho kakra
0: kese ni binu
1: hallelujah
0: amen
1: no dia waje ne kuna ja no ho bo brado na sister de ya nkwan ya ma ba ma fofura ah sister ani tie urade asasea de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu abubu bi na wode ba ma fa sa akwan we so a enye kokoram na obenya to wo furum
0: obenya
1: ukoko vwa na chi hospital ne hwan
2: so
1: so ema ukofa wo ba boni bi ti se Judges chapter 16 dinala
2: angela
1: hallelujah oba boni bi ti se hwe kwa wo de Samson fa so un ne gana fa bi yekun jaga awu yire ntan kro kro na da

0: tiemia oba awalefo eba usuba anyete se dilala sister wutiemia ma usuba anyete se dobu yire ama usuba Jonah chapter 39 no puti fire ama if usu ama wabra bom
1: bi Rebecca
0: Anka ofa Esther. Awochire baaye no. Esther de ne kra to ho. Ema abusua no. Sela yiri yentem. Oh, Abraham yiri Sela.
1: Sara.
0: Ya oba walefu anya wukunu nti. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ekobusum ba kunni. Na otwemie nsani, na otwemie nuni. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ukunu tumi mpega. Tie Proverbs 19 ose say
1: Proverbs chapter 30 verse number 19
0: ose say
1: ose akode kwan
0: ade wiem ade wiem
1: owo kwan
0: obotanso
1: e san kwan
0: apum
1: na obarema kwan
0: e na barema nso kwan
1: ada ababa
0: ene ne yire ho hallelujah
1: amen
0: ofa English Bible na ose kode kwan wiem owo kwan da botam shape kwan da poso e na barema nso ne kwan barema walefo ne kwan
1: Ada
0: ne yere ho.
1: Yere ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sha quotation we kuku se ku pese. Isakan urade.
1: Amen.
0: Sister Wati. Eti anadwo na wodi wukuru fa sa kwan we so no. Wa pause ne wukuru. Wo ku ne kra. Ne vim odi be kwa adwuma. Ne bibia na dwene nyina sey.
1: Sey.
0: O pa de anya de. Ene wu biebiem. Opade a oba pade afiri ne kunu a.
1: Se ye de giade.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ene o se ye de giade. Ne saka wie pe no boxing. Proverbs chapter 31 asema wo ka kire wo. Verse 10. Proverbs 31 verse 10. O se sey.
1: Proverbs 31 verse number 10.
0: O se sey.
1: Etifia se mo sey. O yere pa ayeye.
0: O yere pa. Sister, o ka ho ana.
1: Ai.
0: Mami a wutie me. Hallelujah. Ukuru ye rewe adwuma obekọ pension aji ni rewe sika nyina na de bi store. Ene no ma ye otum kotogotogo.
1: Kodi ba.
0: Na fa ese. Hallelujah. Ene ukuru kura otum fra ora asem.
1: Penitem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abro say. Why no bad?
1: O say verse number 10.
0: Hey.
1: O yipa. Ne buo ye.
0: Ne buo ye
1: kura.
0: Na kura kuma ye de
1: anja no so.
0: Odwene ne kunu ho ne kunu kwa adwuma no wo maaya hello darling wena me u ba ya den ne wa chesa ye ntem ble bie bible se o yire papa no ne kunu akoma
1: e da ne so
0: nsia ya hallelujah genie pa verse 26 no
1: obi nyansem
0: o yire papa obi na no nyansem
1: na adoye enkyere kire wo
0: adoye enkyere kire wo se da chi ne kunu tena se no wa ka che ne kunu se o ma ne wo ma me a che Hallelujah. Nti hwana ma no mame. O sister ya nukunu no. Matise yesi wo mo hokire wo mpa, sise yesi o sister ya kura yale. Hallelujah. Ebi bi koma won.
1: Oh. Yele pa.
0: What you say no? Wose wo yele papa no, wo yele papa no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Adoye nkyere kyere.
1: Wo ne tete
0: ebi bi a wo ti nukunu trase no wo kyere kyere no. Hallelujah. Ninu be yale. Wo di sa wo. Ne mami bo gate no bi an. Okunu ni abom mu dia. Okunu ba ma bo mu dia.
1: E mususu.
0: Mudi fi ha yi kwan we koda we ba. Ba ma unim se ofriduem. Ofridu enipa da wu no. Enipa na hwa no. Sister wutie me. Manya dufu nipa fo ni brefo sa. Me si me nim oba papa bia. Owale nikunu ni nikunu di na kotena busua fie. Nanso sister ni nyantokwa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nkoma anu mi na begyina na chika kire omu nua ba ma se wumom na be firi fie anya kwia. Oba papa no no. To aso ka 28 ni emfa mpem bo.
1: Ose
0: kire ya be to aso.
1: Obie na no nyansem.
0: Oya oyere pa no. Obie
1: na
0: no nyansem.
1: Na adoye te kire ma wo.
0: Adoye te kire ma so wan te kire ma so.
1: Onyetwa ni fiefo okra ne ba. Na oni eni ho edua.
0: Oni eni ho edua ni.
1: Na emma sorry.
0: Aha.
1: Na ofra ni nyira.
0: Aha.
1: Na okrunso.
0: Okrunso.
1: Oyin ayese.
0: Ni okrunso oyin ayese. Hallelujah. O twaso ho ho se o yirepa o tene ne nsa so tadue mu. O tene ne nsa ade yen.
1: So tadue mu.
0: E so tadue mu. Tadue o tiase ye. Chese edra na dua ni kunu mo emmo adwuma no. O tene ne nsa so ma no ma kekasi ani ma ne ye kregai.
1: O yirepa.
0: O yirepa pa.
1: Ne bo den se ahunya.
0: Sister kro tumu ka che ni kunu ada obeje mama ni kunu ba ko tu ka ye dama mi so lo nko. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sister, anupe me uradi kasanchiro. Churansam ne se, abirabi bedua. Emma.

0: problem sino jaya na tiano wati tinya che tu mi firi ashi koko masu koto bro munjigo
1: yes
0: wako kobe no wa
1: island city
0: uduru kaje tiano wa sa tu aso afatafo wako to anonte wa yenzu ho
1: asolo nkwanta
0: ada won ku awu jide ai ni asmi ni tadi ni dip ni tu dama o ta no wo de check wa bra bo no say aye yi ama wa na sa no ti wa ya timi ma ni pa ye yi a ake ga na ka hwa na hi anu ni pa se ka nam kuma se ta no je wo ye wo ka na wa ba fe pa na no ho no wa ba si akode tu kwa wa wan si abo dam
1: wo da
0: accident na one nyina asese e kwohwe asese 207 din no badim
1: na me yoy enum nyina
0: genesis ko tu nkofu ono ono ka uta wo sa tu o de ya rahel awo anko mi wo ba tu yellow aw I know who is why na nya bi flighto dinor ya sha na se sa kola de mo a to kola no ya di as no mo hwiego red o so fit Israel
1: yes
0: mo to na o he na de ya fa no asa de kola green no de agum e ti flighto ya sha na se sa kola de mo a to kola no ya di as no mo hwiego red o so fit Israel
1: yes
0: mo to na ohe na de ya fa no asa de call a green no de agum e ti flight on one green blue tu ni de
1: ali be force watch
0: papa we are plus be so na anonte we ye gwan kunam ene ye be cha madom afa
1: ke sika ye blue
0: so fo ni so we se ni pa bi ejimijimi bible ndo ye nshi jimi mo tena tena mo se ya betena tena mo one din komo sa wa o ka o secret chire no wa ofa ho anwa keka chere sofo no sofo ne timi fa nipa num se ya enya bibia o okonde o de nyina enya bia
1: boss pai
0: enya bia

0: abrabɔ fɔe bi prison ya adia atro dia she no mi chapter 5 verse no wa san tro student na wa sese ya san tro da no se na wa ya wura pon ahye won na ya dia na ma se betumi ya enne ma ne ma ba wa won mun na ma ba abrabɔ fɔe bi prison ya o ba kire she ba ne ya ne dia so ipa pen wa fo no
1: bi ebi ni ho
0: won mun ni bi no mu a u bo kan ro fo ko wi a chi ba bo se dani paran Better one, you need a cool. I want to talk
1: to me.
0: Just want to talk to me and then the penny out of Brazil. So tell us 21. As a 21,
1: was it
0: never? I want to say, what made Jason and I
1: look long for a man?
0: Titano, shut up, open this one. Yes, I know what you would do, but say, many. Na blantia pa wa necessary ya chekro ba bo ni mi we ya mo boku chi na o kai verse 17 na o se se
1: your dominager
0: in the bible se obi bia o dominager
1: ne na
0: na na no
1: kun won kun
0: bible se se ne ya dia ti to na se ko na bo yo se se ba ni nya bo se de de ko se ko se u ye tu bo u ye ba u nyini na u ba ye mp o tu pe yo tu bo e di sa na tu ni se bo e di na o kai Deuteronomy chapter 27 verse 6 verse 16
1: ti na se
0: to so
1: en ka de o
0: bible ka ebe bia oye wo
1: na
0: ne ma ni nyina ka se
1: amen
0: ka e mi ma mi ba eso e never hwe akura ke to aka sa chire ne ma mi a se obe wi ase ache
1: ya asem o
0: abrantie tu asem ma na nyi bu ani yeri betumi ma obi nya wale free
1: sa
0: titi be mle mu 1986 wo na ka wo na abrantie na tech da ko do kro kwa mu obi na abrantie take it ba se na abrantie tu a papa be so di papa no sori e kwete so ne so na pa no na we na wo mu ma na abrantie ko nya adwuma bi ye wo tema na oba abrantie ni sia ne se okwa kwa wale no na abrantie te se ofri ke go aside eti amu bo wo soko oba no wadan be mu no sa papa sori e kwete so ne so na pa no na we na wo mu ma na abrantie kwenye juma ibi ye wotema na oba abrantie ni sia ne se okwa kwa wale no na abrantie te se ofri ke go aside eti amu bo wo soko oba no wadan be mu no sa papa emna ekuya so eti abe wo pa no o pi wa pa no ehun ba ti wa sa abrantie we o le mi be enti ema abrantie ye

outwa wakwantyo ehye ya tisha tweku su die kawabi ehye na somu ha ni kambu yi twifo na simensa no watwa twere guest ne frana muchu gayoyo bonsam na jobri ka na je brantie baba no ni ta omanfo na wabeshi na outwa wakwantyo ehye ya tisha tweku su die kawabi ehye na somu ha ni kambu yi twifo na simensa no watwa twere guest ne frana muchu gayoyo bonsam na jobri ka na je brantie baba no sam sene ya na baba ma as pass kwa ya na pe bebe na ba be ni eni ana e so mpa isa ti de hey so us look e ya you know who some no boy says that to usha the crab 2026 years na say ni pa we urade be mo twa 40 years because bible ni so yakopon suro na tu odi pa kwa dem na de osuro urade ni fie de obete so so u jamaica no it is o pese we nyini cha hinia o se u nyanyam suro first wunya obuo wunya nidie wunya oblasie bible said do na ni wajani na wonkwa na awa eneni pe nsuade kura kura kura kura na ke dipe mu awurade nsuade awurade a na sofu mu a me de 18000 na sha bible ma pe ba bi dia to me da me ho aba me ba na desania bia bible no ka wo de po akefa bible ni nyina ko onofo mu abia mu ni scan bible minia me sha da me fa be sen ka ho ma di bota ne ye me ye de ta god de no wa fa sika wa da wi asike wa da ne debo na te trust ya wo ba ba da ne hwe ya wa ko wa na de me tem out ya se and pay ni se awurade wa fa ne bo che ma so boni fo anya me fe na mom de opede so boni fo ba sesa eti sa oti boni bi kun wa no nchira se ohun boni a wuji no na mom owo awurade wa tema ne adom bebre a odi ma nimpa adom ne ahoma bro bi ne yakopo de ama wo ye se bia onyawo ne wa twen sakra ade sakra ne ne eniti na bo ne sa wote ne men prim wa sabre ne no endo enji no bitwa mo hyesoro ne wa dane wa chidi amia ya ankenhira no papa papa blati ya wasi so ka wo se wiasre da ho no enyawo da to sa wo bi ya blade ya tatati kona ka kai ho wasi mi ya bi kum na bi pima so wo ko di tro no mi chanti na wo kai ho no copy 16 no eye nhira from 16 to 34 na ya no me na eduru ba bia wose mia urade member wose dan na wonnem lamentation 337 wose bone ne papa bia na wabe ba mia urade minim ho ahwe eni ti asa 54 urade se mia na me bo wose for so wonsei urade ni 3 ono wo tua obi alaka se de na juma tie because galatians chapter 7 verse 7 bible ne say se de odua na no anoba mu atua eni ti mi ni adua ne ye ne watwa ne ye de odua fa no enya kra kra kra kra kra so the memory open for already the judge no wa be ko already din si enju yire fa already tank of for woman me no roma for single by force e ko e wo ko ka ne ko so mo yewu wo se na me dia tre ne wo obone for so be gina hefa ya oba be si a wota obi kuro se so gu so be sakra abrante we di obi yire chi se wo na odi for dinner peters wo no ma o mo fe anu no bia ko di obi yire chi abante so ne ba tie no wo na pain trip wo ne ya na ko sia e sekan a wo ko no ebe na o de wan ko sia sika ni o ko sia doma machine ni ya spark ni wachi wa na bo se we se we ya mahodo so ya kyo bon ni nya so ka dem obi he jama ya bom ni konkonsa ni mo ja hwe ni jama mo se we ti sabu ede yi bo mo ti se we ti ni no a o ba se kira wa jere papa papa mrate ma ba wan ka kete kete twa ka mo a ye kwa ti fia ya sika en anu bon sun kwanta o driver bi a bus bi e ko wro bo ye baba ko no ti o se sofo sofo nipa dan wo baba akoka ho na pepe sidia si drum na tu kwa chi na e ba ko pega AK47 na wo ma na wo ko ba 70 years wo se so fo media bi ho AK47 na na mkatia me yire se 7000 ye de ko wo famla sika de wura duru ha me de na de ama no ofo akore duru pe chen papa ndi sika no ma na wo se 300 na free so no ofan ka ho me na me tu me kwa na me sika 700 wo beti ma sha me se 1 million papa yi se wo se obie na na ketesi ya bonetiko ka na wiro

mo possible ya ho saa tem di tabe na me no che wono tupua wo juna to en kesi ne josu tum ne wa waka ma no bi she che se ko so no anye no ma no e wo kwase wa ankesa no ni na buso ne she enye wa kwane ma kwane hallelujah nyawo sey she sey na me awde no so na me wo se wi ma be wan kasa wi ba wo bi a wa pra wo saa wo kwa wo so saa e da wo nyi sey kwa wo so ne ne bani nyira ma bi o ofu osu ne yasama e wo mo ken nyira ne sey ku a anketena simpo na dwene wo ho anketena se na dwene wo ho wani bre ho me awo awo awo ya do asama ne awo ni ni Abraham ne Awurade kasa enim ni enim de Awurade to nhye didi na so Abraham ne Nyankopon sane ba fie ho nyina na Abraham Nyankopon hu sakura bia ne fie ho na so Awurade de nani ya de ehwe no asase ya ye ba ye hwe obi ba wa makoko ba ko eniti hwe wo Nyankopon ho enye dai abu shafo betum de precious so se wanya wa ye jeba no bo se oba no bo se de be ya ne se bo se wa fanche e bi dia tete sa e ko hospital ko wiya ba ne e be wiya se ko dis ti assembly ye en anu na awura bi usu usu sa en anu yi mfoa yire sa e ka be sa de du o ble bia o bosu o be wa no be ne usu usu sa e na re yi mfoa yire sa e ka be sa de du o ble bia o bosu o be wa no be ne nti no me na o se hallelujah awan wa fo ben wa die keke se baba be fana ko telvi apesika fidi mane papa ne wapentu ma family ni bi aka ho no dia betire ni fi na wakusia blanche no a ko sa short yi egunsu ma sokwesi no de ne saba ko wufufu ma be ma abefedi san ko si ejuma no a onji na ne mo nkuru nkuru na mse ha mo so mo yi fanu ya no mo nkonkotwo ufri wiase na yenkwu sa wo ba wo

0: special oil
1: muton
0: protocol oil
1: muton
0: destiny oil
1: muton
0: uba menchea uba tia 6 million na wato oil 2 million omo omo yesa na baba nim straight na sofo a wo flo wo sofo na wo ye we say ntwa ni ngu ni yenya nkwasiafo mi edi sa sofo we nyina chi ena nipa na yete sa mo ya kan nipa ba wi a yete sa ya bo omo nte ya kun ne pam na ba ni yesu je jo dola ino sadia e bi shu wo omo aye wo omo te sa mo a Yesu Kristo bwana ni na nisio si joli se ebe ina se ke bwa bwa si sa bwa no Yesu pe ye ka shoshe mo mpe kai kalva ye nton sio nton ya do e pa pa o se ti sa o pe so ni ba ka se e go ni sa no a sa se ke bwa bwa si sa bwa no Yesu pe ye ka shoshe mo mpe kai kalva ye nton sio nton ya do e pa pa o se ti sa And then the power of the Bible, you shall the two shall set you free. Uba wuno kura no, na no kura na mayo adishi. And then we and I'm going to jam out with you one. A baba shia gi wa sama kem. Asi jom. Asi jom. Isha ke ura di. Na wada non ti waye 3 million team lo baba shia tu mtomi en san.
1: 9 million.
0: Busa angusha no mana utolo no. Mfaswa se ni free buba.
1: Hey, baka.
0: Ma ni kunu sene nam e pe pala su ku fisu. E kunu ma nyina sister ya bi. Aso wa hanum nyina sister ya kubi. Ade ya kuna oji na owi ase. Kai trustam ne ma me Exodus.
1: Ah chapter 7 verse 8 no.
0: Okay,
1: the first one say Aaron poma.
0: You dead Aaron poma no.
1: Ah, na urade ka kire Moses ne Aaron say.
0: Ana urade ka kire Moses ne Aaron say.
1: Sir Pharaoh ka kire Moses say munya awade bi a.
0: Sir Pharaoh ka kire Moses say.
1: Ya awade bi a. Ka kire Moses.
0: To for poma to for Pharaoh na beja.
1: Moses ne Aaron call Pharaoh nchen.
0: Ana Moses ana Aaron
1: call Pharaoh nchen.
0: Kwaye se di urade she won. Akwaye ti se ne a.
1: Urade she won.
0: Urade ye dey.
1: E she won.
0: Mi dey so che me na no bishop say. Wo ye di urade she won say. Ya. Ye nya ko ma say ka bi na.
1: Che.
0: Over.